0: Rob the Emperor.
1: Okay.
0: Na kere ne ko wa kamra mra ko di
1: di be di empire wa ren mak mi do nyam se di we ko hwe mu
0: okay
1: e be di empire
2: o fa ade ma ya ma ya ma go go
1: da so ma fa fa ni di empire
0: fa ma fa okay e di no one e di ya
1: ni mu di di empire ke
0: e di
1: e di e be di empire
0: e di
2: ya be ma e
0: di
1: o di pa mu di empire ke sa
0: body no
1: eh
0: body na
1: first one ko ya die.
0: Hey,
1: that is the DIE your dad.
0: And I'm saying yes.
1: The fellow was the empiric.
0: And I win him.
1: How many would you have to cry? And you were the empiric.
2: You have to die.
0: Okay, I have a bond, I say.
1: Who's a year, Casa, but the empiric.
0: You know, I'm a minimum. I'm a
1: empiric.
0: I'm a man.
1: Abosoro ofefe nkwara dia wasa wa.
0: Na arewo sem ne se. Omoya investigations nyina wie, no ma nya proof bi a chese papa na kwa esa dia no. Ni wa ma yina dia firi mu awie.
1: Ah, ama ntia no.
0: Shi, omoya nya proof bi a chese wa kwa kwa miemi akoda. Na make say papa no wawu. Omso omko wawu da ni da chi.
1: Oh, aniwo na na.
0: Say aniwo, say arewo. Se bi aja depression bi na
1: because of lost
0: to me chale na obi papa sei eh no be ko me ko me ko na bi anka djuma ko na yi obi ya o awu so mo so te say ya yo ti ma set up
1: o mo ye ni pa te say ya
0: o mo ti ma set up na hwe papa pani mu anka ja
1: o papa ka ka sha no am fa pido fa ni ya gro
0: na mi hu de wo sa de no ho anso ye ti mi de bo ma ma no ko di ti ba ma se o mo je
1: na be bre na
0: akara na o ka so ya kwara unya e
1: da bi baby wo sa wo hu so ya kwara
2: wen ya
1: e o beti ma sha 13 years ni akwara wo London London ma hu bi obri o je wan o yire ye pe
0: but sa kwara nya kan e
1: ti wan kan tra wa na se palot ye fa ni
0: eh so no se nkwara no kan ba se la na se o je
2: e debi enye mo okwa fo bi furo re me ba mo gasa
1: debi obi di kwa debi abi edi di obi okro wo nya ma o ti be ha ho bebre
2: eh
1: opening
0: guy palot ye ye fra no mso de bibi ye bo a
1: yeah on the gun ni ma
0: eh o no sa kwara si 12 years o se se
1: yeah
0: o so atena ho ache
1: That one video.
0: Enye izi o, mesi oya so ne nan ne nsa na o je je se. O so o mpene. Afi o home sa na boys nso nya ho video ena ba akura o de nani ma sa abetu so.
1: The boys ni bi wa o mo yade na
0: o ve ho. Enim tan.
1: O kwara so o ne ho no a, o di se beto internet so a wi asia fo na nyina. O pa ni video bi so ya tututu o che bi wa hu sa video no.
0: Oh, sir, issue the last week kra ai jalam se fo ne. Malifi fo no. O se tuo no kra ball aso de fo no ba ko. Bo ne na se tew.
1: Sir, o pa ni galam se asemi.